He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua, ki tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono. Tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.